0: Osafo Bisma. E ko bi bra ba mo puo e yiye bra mu. E pe wo be mo fo ma bra ba nko. E pe ti ti be bre. O bi nya wo bi e fi be biara. E bra den na mo suka sa tia ni ma. Nti be ka bi ti e wra di ma e yiye bra mu.
1: Mi nya e no kwa. Na so dia mi ni ni sa o di fu bia ni wa ka ye nya mpo. Isase wana waso wane so abre na wo kongo guno. Womra onu Awurade nten. Abraham
2: Awurade wani ma